ano pe yedi aside e shan pon kese ni mo. Ya wadi otan fonsun kuni mama ye. En mo nyamun kanidi.

0: ɛyɛ Father's Day dedication amede ma ɛmɛmɛ nyina. Bɛmɛ bi a sɛbe wahoba nsua bagu ɔba yɛm bia. Mede ma wo. Ɛyɛ no mɛ selective sɛ bɛmɛ ɔhwɛ ba na ɛnyɛ obiara na ɛbɛka so awɔ ɔhwɛ ne ba. Ɛnyɛ obiara intention sɛ ma wo magye na menhwɛ akoraa no. Ɛde ntia. Men kan so besi ntia sɛ na wɔde asase aka kyerɛ no. Bɛmɛ bi a na hoba nsua wu ɔba yɛm da bia. So what me and him about that? So what me and him about that? Oh yeah, Eja. We na me dey mama. No, I na me niye jumam. Na kenwa kame celebrity me ma papa papa papa papa. Na me niye jumam. Me nimse afia baby. Me nimse niye jumada. Enon kuwa huwa juman ebe ye. Na me sre ni me se oma misika. Oma me sponsors. Na me intu me niye party ke siya pama mema. Na me fan shema no so so eni kakra. Adai. Na bi acha di ba mon kuwa. Kwagu. But can be enough if you could do.
1: Remember, dear.
0: So go feed you, Macra Canada.
1: Yeah, Mobo, more for was it? We as a tabema. Be beard who have been with favor. Her awali across all king came free at fee, a go see at a yana say, we yen and pass, as it was here we are. Be beard with favor, Bema.
0: Well, no, Yerikra was a mema.
1: Be beard with favor, Bema.
0: A jabatrasi.
1: Well, Bowasika, I don't know what dia.
0: Oh, but just come
1: over the yard in the idea. Ah, let me hear. Betta tonchene.
0: I just saw Fitoy. I'll go good. We did the one tonchene. I'll go cool. That who could you see?
1: Hey, here we go.
0: But you are not anyone. I'm sad. Kokuya would run.
1: Hey, let me ask you for dear me.
0: Hey, what's this? Hey, mommy. That's what Kokuya would run.
1: No, I wanted to get. If you are working for the name. Ne eti no eti nge eni tia ei masi ma meka me
0: meka ni mto ba yewo fedo do
1: oti ye ni mto ni tia semne ye kana meka ye na se adepa bi se se hom bra ye deda ho ye ni mto to jini o ta se yo o pa wo sta
0: ze grass has ko si da jumo
1: ye eh eh honestly ye dele rich one pa bi se has dele rich one na de ewumu eni se hwe wo no oba e wo horo mo a anasa bia me yere kura no me bore besin a o wajo mo e bi faje ya se me man 500 be 500 da boso is de bi me de man 70,000
0: no tu auto kwen di se na se bia besanya
1: I say so o oh because u tu 1000 no no se da ah ha wa gin mi here we here we ti no wa fo mo e da man no da me bia sa no ye emum media must be my kind of say. My mother did be over the big and big sky and pass on Echo School, Goku, and my son, Jiska. Sa, ye, everybody will book run up. She can only be our mother, the man, quad.
0: I told you, Papa, and put
1: what was it? Me and a mebre, and I'm a pa, and where you're so well, the mebre. Now, oh, yes, I think while I know I'm not on your panel.
0: That's how I register Cassavy. With this kind of two and our sort of human termina, when you say, I can't the only be in two copies cabin. Was it Simon? De wo hwa ni mu de munya ni kakra kra wa.
1: That's what it is.
0: Yeah, it is.
1: Wo ba ni enkwani enkwani ya pretis ni kra no mu de edi. Bibie ni eh ese wusi dan mo ba. E wo so to proto mo ba. E so han dan mo ba.
0: E wo se de afibia se o ma yere ntuma. Sa mani sika. Tamo mu ya dom kwa fu mu no. E se wo ma ni ntuma bia ntuma mienu. Wo sa mani sika. Asa no wi aba be hwefie so buru nyade na munyina mbedie.
1: Megega book bi no okyere se African memma no mfa slave war awadie mu.
0: Oba na twere.
1: Book bi a meye asa no person because who say abuche die ba no e ben memma no e da ben.
0: Awu yetimi kono bi.
1: Eye you know you jan no ba ntimi di bi ye dai e be gufie. Akonwo no ba ntimi bo bi. Enso hade ye akonwo no nko na ba dai. Oba bo bo ba ko si so be wu.
0: Okay, come me that's it. Back to camera.
1: Eti yeka ema ma de. Wo so bo.
0: Yeah.
1: Bema ni fieti. Eh, opa ma bema ema eye oba 50 cedis. Na ofoba ko ma oba no betimi de aye bibi. Amre
0: yina ma de.
1: But oba oni bema 90% ba chobe ni 5 cedis. 100 cedis credit there. En so o wudu o de beye. Bema susum kata ede maso enti ye memo de yakopo boye sonko
0: enti mo memmo aye ho ye na ye timi ni dawe eno a me freke edu na msike mo memmo blaze ye ho ye o ne mpe sponsorship ne asue celebrate mema na ya bre
1: men's day
0: ah
1: ana ayi ayi ayi ayi Sunday na masode da fe me wasi age ku ene ye ayi de o so oh papa ba tu kan yo ene nice day oh so oh
2: ayi eja ne mu da no anu na yakopon e madom ma mede ye mu ya we chacha mu ina we simu ina
3: nice
2: speaker a kanina se eja ne mu da no aya dia ehia na ye ajare mu bi ana sabia ko sabia nya adu ye ma ye mo emema ni ebi edimpa
0: ajanu bi am ye de na anya akono
2: anya akono ana de to subi me president se wa Ghana emema na dosu but they do father dia
0: ne akia
2: no
0: atu
2: ya o ma kan nyina ahye I don't know say do don omo omo wo omo hwe omo mani nti ana mtu omo tanka ho asamo a miti mi hu o pa cheki Ghana president se wa Ghana no pa mo chak se mani me Muhammad Adosu
0: oh ye ne Adosu
2: very good but
0: na se e no ma o ko ni suru kwa na e ka se readers a itimi fa me ma fo ni afa ma tu afra
2: eti e me ma no enka emmo me ma ni bi abaso hwe e me ma ni bi bro and they say obi frame me e ka che me se papa bi a o ye mesi ni o wo a dan esu e ye adwuma na e bu ni fre so wa be hwe fo okopi sika de abrɛ ne ba ene ne yire wa bɛhwe fɔm abrɛ yale mu yɛde no ɔba ne dwane agya bɛrima no ma ne dadeɛ
3: ewiasetan
2: bɛrima ɛti biom ɛno a meyɛ program no ana apia stadium ɛfrɛ ka kyɛne sɛ ne papa John Dramani Mahama Ibrahim Mahama abɔagye contractor ana danso abiam mpanifo ɔ mu nyini no ye ma omo 50 5000 Ghana cedis 50 million
3: a piece to remember mo omo
2: I will jar papa ne nam no de ma omo
0: ah okay
3: before mo nyinyi
2: yes it is na we wie ne ba kwa ba be ka chem sem kwaje ti e chine chinya mi adma wukwada me do mu nyina beba omo nyina panfo na omo freya mu do mu di na ba me do mu nyina beba na ma president is calm na demo e beto insha platform no so e me menti platform na me dwana program na me ye no me menti no na me de wa un program ye fa me menti no e du be ma de so nyi me menti o e ma busu enti
0: o de ogwa program ni di mi no
2: ade kwetcha na me kasa ne se
3: ke bia da ho
2: eh ade kwetcha na me kasa ne se oba e ne menti ana ogudipa be ma e ye uma o yire o busua
0: tell me na your vision
2: yes abusa
1: nuclear ni standard ni nyina
0: ah
2: okay ha ha ha bema bema prince mu je mu nimu a so o ware a edu afi a o ba hwe wo oba o yere ka ho o yere ma meti asia ba kwesa no sabe papa ti asia ba kwesa no wo o papa ti asia ba kwesa no o pa o ma meti asia ba kwesa no
0: nsa na wie no wo pa sefo bi sukura be sa
2: ba wa ka ho e kwen de nyina sa be ka an se na ka wo an ka sa wo de an wo ni ko fu an no muta ko bru
3: eh we ti
0: e se obe pie
2: an obe no ma mata hwe ade ko ni ye kata su
0: obe pie
2: obe pie ma wo ayo ko fu an ko mo no meta ko tra sa ko tra ba bi ko jo mani
0: ko ko jo ko ku
2: o ru bi sa da
0: ya ne ne won kan na kra de ye bo kapre nan ye kapre nu kapre nan
3: kapre nan ni
2: ye uja se
0: so we are usanu ko fu so be sa ko hia
2: ko fu ba ko tra sa
0: meme yeku ocha my wo ayi
2: enna manafo bi echi ni ya enna
0: so to
2: kacha mse because enna enna mse eye ajana mu dano ndi kwaso bema bi aba konma eye ma o yino bema oba na se obo akonma wo ne se kuma kokko eye akon
0: o me ba bo ya busi o
2: dari
0: betua
2: o betua wo ya o fetua bena sa enna
0: konna
2: yes
0: o betua o de beso
2: o bema bro bre e bi se se bre obu anuma ebi frɛn ebo mu kun abaso be sɛka sɛ mem e man kwa frɛ wo sɛ me bo mu kun abaso ade mi kwa yɛ ma me no ɛ oware me ne yɛ ha obi dan
0: ebi mu yade o
2: ebi
0: mu tibi bo abɔde wo kun abaso
2: yes wo sɛ ne ha dan yɛ ha dan wie no wo tima ba abesi dan ama me ɛsɛ me da me yefie wura hwɛ social media gebi yade bi na me hwɛ no awɔsɛ gumi obun kotodwe ah amani krujao ano fa ne mani nya bi gina se ano bi so mo se hon na di mu kosku anopa enkwale se ya papa kwa na mamuska o se ya papa okika ni nyina ma kwani nyaka so mpapa
0: asa de kokwa na se yenaye ombe
2: afoi owie na gani ko bunku tojo wanani wasimiwura mini ayi mini obia mini mame mini papa mini wafa bibibia no se ne wasia so mini memmu se ne wasia kuta mini mema joye ma mini mema se ne osi edo meme ni mema no enye wa mi nya mechi ma one na hwe oba o kire ho na hwe ni shape pa re ni to se ne sia badem kama na hwe oba ni form ni je ho na en kwala ni enna se mum mum ko poku tu je be ma ni se sori o se debi ma mi kutu ho na mi nyi wa ye se ade o ya ma me no esombo e mema ni bi ya die e mema ni bi boye ma e mema ni bi hwe mu e mema ni hwe abusua I did do a janam de aso ani akagu be mate wonu ma du se be yeye akwana yeye na wabo ma akwana yeye no waye yeye no na afei akwana be ma akwana tu kwan a no ne papa na be ne tawo ma me no mo be ne japari be ma be nyina o kwani nyina na ma ne tawo hwe ene papa bi ka se mi na o be tena se me ru akwe papa no no ye nkunwa e wo Accra Road ase ye ana ombetu wo mo ye ma ne sika kra ana papa na ko bobo isisi kuku bu ka kra bi o ana otim no ne ne yire no o ware foforo no ana ne ne ti sia e dan ba ko mu muti fio na bem oba na wu ana ka no se ko bem ma na oba de se mo tra se ba ko wu a se japare ne nye ba ko dia ne ma na so le tia ne se o ma mi wu dia e japade na kan ne ma me e chafa no o mo o nche o mfa ma no o nchem na onfa on ma meche fan e fa ma wo se ara beka
0: kwara sore ti o mo kasa papa
2: no papa se ni papa nche japade no ni ma meche fan e wo mu no
0: onfa
2: mo onfa ma wo mu na papa se na ho me mu ye me dien o mu de na court o mu de na court radio so o mu fa papa na court o mu de na kwa e fe na o mu de na company fo go court ya je ya de se ah na se wade ba se na enye mpapa no se anu
0: na mu da ba so hwan
2: na
0: yeye
2: iti hwan na japade no o se na mame na mame e ka hu bi na japade na mame na wu do se mame wu na o di se ka mame
0: na papa na wu ja
2: no na ka ma ka se kon fa papa e jama eh ni ki no se papa ne ya je ne
0: o je
2: ke se o se tugu ye se o mpa ku fi en bosi se asa
3: o mu be ma o no an kasa
0: e ti ni mo
3: wi agbosi ayi na japade no
2: wa japade no
0: o ba sin che
2: o ye ne sin ye ne sin chama e ka ye se se ne ti dia on fani ma mi ni ma mi japade on chere chafa ma no kaw wi ati be ma o
3: e bia na
2: me ma
3: ma mi ne bi wo ne nsem che papa no se ma mi ana ye ni ma mi na ana ye
2: me ma o asuma mi ken e ye arepo ni su na me ka saka sa wi me ma ni bi hwe ebu ne busu sika wogye adwuma woyɛ sika wogye ebu baabi abetu wodwira akwala no ma sɛ nkwala ni sika ni fia wo bɛkɔ kɔ yɛ adwuma den ebu a otibɛ kɔ tu amna wo bɛkɔ kɔ twi blocks wo bɛkɔ yɛ wese no discard
3: sabe zoom lion fo no mu pay ni yɛ
0: 500
3: ne
0: 400
3: 2.5
2: 1.5
0: na 300
3: ɛhɛ ɛsɛ no mu nyina wo ma wo dey ɛwɔ
0: school
3: yes na 2.5
0: but now ebi mu kwa accumulate best 6 months.
2: Na bi kwa bo kwa 1.5 minimum one mo 1.5. Sa be mani be ye adwuma din afọ se obenye bibi dia be fie. Ama kwala atime nya bi edi. Eno adwa ba ko frem. Na sa ma frem na sa ne. Oboni kura batade a wonna won wotwe. Wosi mi adwuma sei. Be monu kwa se ebedidi ebe de be man ne be kwa ba be man adwuma so nye. Wonne be kwa kwa ye adwuma din edi aba. Ama menen kola no osimi enkola nwotwe o de bia nyame adome ye bibididi enso sika adwuma be mane eka so ye na wonyi ni enso wode kakrakakra e de ba e de pefi
0: sanya sika wo mo kosku
2: yes e de ma wo mo ka ejani wo mo ka enu kwan sika buno uyo ba na ne be mate na wo ni se wo de ba tia edu ejani mo da ka oba no koto da from bo be mana baso
0: aja me da
2: ani se me ka sadie no
0: ya be kudwum ni akoy second story
2: yes ba ani te me ka sadie no so sebi ko sebi nyado oba onu kwa tia be manka no opa kubisa se na asitem sitie
0: no bre
2: very good enye easy e ma samba no
1: bɛma ne bɛma te ɛti na ka kyɛ sɛ wone ɔbɛma te na ne bɛma no gyae a ɛmo mpae ma sɛ bɛma no wu ɛpanifoɔ ka sɛ bɔse ɔkra ma ɔte aseɛ no so wɔmfa sɔ sɛ sesebɔ a wɔwu sɛ bɛma no te ase wona wa ɛnyɛnyɛ da kokorɔ nyɛnyɛnyɛ kɔbɛtumi ato
4: wasii
1: ama akwara nyɛ biribi de adi na wawu a bɛne ne ɔnya bi ɛma no mu bi sabia kusa benya do ni aboye kunu obe prepa uwa no ja obe bre wo no obo be mani tri su sa betone ni woma oni ni woma uji so nya bia enkwaru mu nya bibi fenni an na
4: benya bibi adi
1: ne mo mema ni mu bi ne die ne se sabia kusa benya do oni oba wo a oba na eyo bone se dia akora ne kan ho akora mo ni kwa akora no bema Obana yo se dien kwase mani binye sebi ko sebi enye tine mani jiso kwa reverse no
4: ehye medasi
1: medaya mani binye
4: ehye ibabe kubi
1: bet mani binye bet akwalana dina be wiasi no wajye disye obano no watu akwani dinya akwani shakwalano shakwalano wunya jini watu isa akwalano obano no watu ni din shakwalano ebia mani beti yon fomso nani meka sase mwisi boy opai akra akra ka wa ya mak asaforum no mo papa akra akra akra akra no mo pai
4: say ayi si boate hokro
1: very good sound ana okwese akra akra woni ge bi wa na ge na frene se akra ne yare e din ne ko suti akra again boy no ofre na ne ho pu na kan sika 7 Ghana cedis ana this say senate esan again say akra no so bi ne na bu o so to fan ko it was o akra o papa by now ka because ono be kuma se dia oni meet me mra aye yesi ne be pra wa send sika wona mala ka 100 Ghana cedis or the car on the board car on the bar o koko fio ko hanya kwa ni ad agro se se na gena gane ji yenu wa ko fo ne pra na ho da market we table market side o oh yeah there akon kwasa fo ho and I give back a chair say hey akon yalu mu sika de bre no wa ko fo ne boy bi na ha kwese hotel ho ana kwane kɔ saa hotel no mu kɔbɔ pruma kɔ ɛyɛ a ɔne guy na pii kɔdɔ bogɛ no manka no kɔdɔ bɔ no ɔne ɔbu no paama n'anim nyinaa ɛso aso ae ɔwie no ɔyii ne chip no de ɛto kono yɛ chip ɔyii tokorɔ adekorɛnta sɛ ɛkyɛ wombɛfrɛ no ɛnka gye sɛ akwaa no yare na wobɛbɛgye sika bra wone wo sika akɔma mpra foforɔ na akwaa no yareɛ ɛnti saa ne bɛkɔɛ sɛ na wo ɔba no wona woha ɔba no
4: wode ɔha bɛto akwaa no
1: yes
4: okay,
1: money be here. Woman is got over book just school fees. What do Jaya or Barney Bama who don't need Jaya? No, Tanabe. Our school fees, you know, a pomo was a school upon the school fees. Oh, your books, oh, your books, we are not a big scandal.
4: Or the word your name will be a
1: very good
4: medassia. A young man, so medassia, or your general medassia.
1: Your mummy, I think,
4: I
1: a gentleman, I mean, I'm a mobile,
4: yes,
1: when you're me, Samuel. Unyami samo edi kan o man pene da jore je kun gufu yi mi bo mo mi bo dem apija mi mu papa unyami mo emu israel me ka che na sane ne eyi me ka che papa
4: e wo
1: me bia eh papa ma kwa no adoko fo me bo na baso
4: o be kan line
1: eh ala ko je che mate mi timi nyi ni ma me che ne so na ma sori
4: na nado o sa be bo ni su di
1: da so abiam
4: da ma
1: neck aha mi ni mu no ana neck manager sini nyina
4: na wo line manager no
1: eh okuku se kudi on dia jamu ko ono ya sabe ko akwada
4: da we o leave
1: akwada so abre akwada
2: eti ene sa mu na me mama ase nyi dwoma ase nyi na no mu nyi mama nyi na mu tiri kwa so nyi amu obe wo se na super ba ase meka ne nra meka akosi ba meka ne die anasi meka ne die
5: me si
2: eh me mu nyi amu ye ejanum amu wo doma moma
5: sa
2: meka ene ka me boji ka se oba kito me kwa na oba kwa
5: me yes ana kan
2: meka
5: otu ame
2: pa akosi bafo ne ba kwa ira du osu we ti abi me be kare ya o e de bi na se me nyele
5: o so da so ke
2: o pe ne ba
5: o pa ma so abi ko ra ja ba so abi ko ra
2: o ja se o fa
6: Isra 104.5 Bema wojunso ni mupai ebikam eyao ani moja edi akira ana wote mpampan ewo wojunso nechi ensansa gu bema no edura ebeboa ani amuzupi oba obaemu no wote mpampan boni ewo ensuo bi fifiri mu ba etoda emu ekeka wo edura ebeboa ani amuzupi ubenye bi ewo pharmacy ni herbal shops nyinaamu
7: na ukuno obeda de wa kwenye mu yeti ni nyina akumatie esro eni kom ya ensese eye opia adeso eba ye krom ha se ya asamka enya hwoden enya kukukuku eye kasa sa samono a etete wo ma wo ye bibia enye ye no
8: Obra dwumadie
7: so.
8: Ye de gatsu de da
7: ama.
8: Obra dwumadie, ye de brɛ fiada. 1 p.m. to 3 p.m. Ewa Adum TV ene Isra FM so.
9: Na mwadi gati na se, mwono mdiye.
10: Minuya, dada nwa.
9: Anu diye mwuncha mwokra. And suffer from crab atao.
10: Jack, boye nchile mu.
9: Anku na mbren suye company limited. And adin suffer from crab atao. Ye freno, diya kubites. Oh yes. And say, emu daoye. Ye du numra, eni ahay, enaye. Na nwa, etse de din. Hangover bienim. E yema oba, obune nsa, emeye. Bema ontimi mkosienim. Bema ontimi nidi. Ane diya na posu yane ya. And say, wunu mwa. No hangover at the form say ya. Enye ma koda wunye ni mfie du mwache. Oba wa fefro. Eni di omani banu fo. Se wupe di akubitesa. Ubeje biyato. Drinking sports ni bad biya. Ana ope duduwe tuwa. Cheche ankuna mbrace ya company limited. Ye chida kwa. O kumasi ya yensai. Ana se wunye ni komo. 0597-578800. Ana 0244-6064-95. E gratuwe.